0: In the heart of the country, when you need tough, reliable gear to get the job done, Musselbrook Steel has got you covered. From cattle yard panels to crushers, fencing gear, stock grids, loading ramps, strainers and hay feeders. Musselbrook Steel, real man steel.
1: Beamar se lau kilo kalama le mamafa, tosu lima miliona ta la New Zealand, lona ta wafai. Mana faati no umavaeng o su enga sa ili, ma olea lava na faa maoni ai o le aisa na au mai to tonu o nei pusa. Famanino ele sui o le vaeng o le customs, po le faa tonu o le customs maritime, ya Robert Smith. O le mawai o ia fala afa sa ino se pine faa mau leo le ngā luenga faifai pea le ofisa, mani mta ngā luenga o leo leo. E tamafai e ta ofi ma le peti ngā yo ingo lo o vaaya le au mai ai o ia fala afa sa ina to tonu New Zealand. O loo fautua ina foe le ofisa le mamalu lau tele, ina ia fea ofisa o taia tulo la to ofisa, pe a fai o yaini maa salosalonga ini ngā yoinga, o le au mai faana na ai o falau fasa ina o le cocaine, ita tonu New Zealand. In iso tala, e to tolo ni malo o malo o moli ene ise mata upu, o loo a afia ilo la to umi e ino ni faa maumonga maa ale ale, o vaenga ya afia itu langa o amyo nga matanga mai lungo le interneti, Pole vaenga o ta o le possessing objection or publications. Fa mawine reporti maliliti o fa wa maaloa New Zealand pole RNZ na fa tautaya se ilo ilonga le fa nga aye suyo la au nanga o leo leo o itu lau ilonga le interneti. Fiso ta ile mta upu wa le sa avea masuiko msino leo leo ya Jevon McSkimmon. Ina ua maua o ni ata pu e pone video sa fa na witi ilunga o masini fa te konolosi sa ya fa nga aina a o nga lue mole au nanga. Oniata e faa li manino ai ni faa tinonga o amionga maatanga o loo a fiai na i faa nau. Faa manino mai ele sui kom sina o loo i ai nei al mtanga luenga o leo leo ya Tim Anderson. O leo wa nga ile au au nanga i molia ia sui. Ile mai ai leo ni ilo ilongan ma sue su enga na faya ya ila atou nei e to tolu. E to lua ni leo leo mai au kilani o leo watu la i nei lumo al faa msinonga faa itu maa loo i manukau. O le tasi o leo leo o le atu lai ilumo le famsino ngai Wellingtone, isi taimia iluma. Faa ailo o loo molia uma ilato e tootolu imolia nga SS e au fiai le umi e ino o faa maumonga maane ale malileta la fia ngai. Ilalo tu la fono wataua o le Films, Videos and Publication Classification Act. Faa manino mai o loo faa malo lo ia tangata mai litue ngarulue au faa solo ai su esuenga ae na maua i faa maumonga. E luasful lua mata upu vapenei watu la i mai tutonu al mata ngalwengo leo leo. Mai lesful lua o ia mata upu o mai o na ilo ilo ma ufatino ai fo inisi o faa salanga. To faa ufaa maa vai a ufatino ma faa solo ilo ilonga ia mata upu. Mai talo mulmuli o lipoti a mai nei le leiti o faa wamalo a New Zealand le faa lea o ngai nai lea le faa msinonga i tutonu a Amerika. O le moli anga te mai tae o New Zealand ya Evaliwi Hongi, ua faitau maa sina, talua na tawhia nei le vaenga le ice. Mori sila fio le nei mata upu sa tu lai mai ino watoe tali watu le tamai tae o Evali a Amerika. Mai lona asi ai leo o New Zealand nei. O le na tawhia ai le tamai tae o na o se sasi le le faa maoni o ia. I le faa iloa leo so na afia ngale tu la fono isa taimi ua sola. E peo na yeisa mta upu na moli ai, i lona umia ino se fala afa sa ino le marwana, le silia ma se futau sanga taa luai. O eva lia se siti seni New Zealand, ai pe tai wau tau sanga o nofo o ia i tutono a Amerika. Li putia mai se tuistu singa le toa lua le tuangani o le tamaitai a eva li o Courtney Wihongi. Na ia faa iloa ai le tuulanga ua yei nei le mta upu. Le faa leo ngai nai le le faa msinonga o lana molianga. Ta walatu le le tali ai le faa msinonga se maalienga na faya le vaa le tamaitai o eva li. Malitu o leo leo. Taluai foi se faa le tonu o le loia na tu lae mo le tamaita yo Evali i le nā taimi. Fai loa le aeng o Evali o le faa leo ngai na o le nei mo lianga e mautino ai le le te tau i lanlo le tu la fono on tau fia pea ele ais o le tamaita i. Faa manino le loia o lo tu lae mo Evali Wihongi o le ufa leo ngai na le mo lianga ma o lo iai le faa naunanga i a vave tatala maitua le tamaita i.
2: Yeah, o leo lua iali i. Hutch o matatu talafo mai sa mai New Zealand e le au au nanga ale radio sa moa.

Ya, na fin ma ye le pese a le swa o Felice Mikaele. Ele fe a ngai vili ma tapang. Ya, ato nwe lo si la fia ni sil me e a mafu a ile. Po o le mea fo isa wa ile. Ya, au le tu malo au le le ya o ale patana ya ya. Ya, ya, ya wa o vini o le motu na ngata yo mato. Ya, a tapang a o le tolo tolo ila lo manu. Le sa ye le fale ma ia swala. Le fale ma itele ya nasa ina ila lo manu. Le district hospital ale pata. Ya na ye ne fa ye le upufa samu ale ya ile fe ngai vin matapang ya ole pe no long long wat wi ale fa mai ya onga to fwa pe se samu ma ona onga le onga la le pe se le fa mai o wo ya so uma a uso ya so vali ya e mal mala ma u ma sa to le wing ol na fa pung o wo ya so uma ya e o lo fa la ve la ya ma so le anga ya ile telea ya ya fo iwo ile le ya lo lofa ya ile telea wo ya ile ai ngalo yo olo ya soleang ngalo lo o ile wo ya ai utiva ab ai twa wo sa wa lo uso wa le uso ai ya o le uso ai le mo so uma ai mo wa soleang ya woni ngalo alo lofa na ita to ainga ya o ta to uso ya tau silele na ita to ainga ma awale fati nga ita to matua tele yo famanu yanga e mau mai tato alo lo fa nei tato so ye wa al mena e e awala mai ye ya famanu yanga le tu le ave o tato matanga tsa yanga le le a e yanga le le yatu alo lo fa tato so atanga tsa ye mo tato tua o ya ai mo li atso fa anga le tato le tio por tato fa salala unga mas yo tato nei it's a mama sina mat tu fa pele lo lo sa mo ni ukaso fa fo mai sunga fa fe nga nga mo fale tu it's tono si tato a ine le sunga le prestenio le kale si katoliko kolo matapula kolo mal fale tu le fio nga lo nga la wa kine se kolo fale tu ya sara i matoka mal no fo alo fale tu ya silia fai tu fil a fio nga ya filo i va Larry Taufu le fio nga ya tu nga mala mal fale tu ya la me pa le fio nga ya na night putala mal fale tu ya meli pa utai le sunga tu sa se pule le fio nga tanga lo Wilson fio nga se montafa mal fale tu ya ana le fio nga ya pulotu tapaleao fionga il faletua ya uluvawa unei, la fionga atole ya forma, la faletua ya sisi, faletua malo loma nu malo te wila leota, faletua ya litasi faafete, tina ya la ulala si ulaima mo etoto se upule, faapea maasina ale, fetalainga ya taatiti tui mawalunga male tausi ya anufe, tausi ya sifea le malama, alofa eelika, la fionga taulamango ila alio, fionga ya sufia noiso ele, fionga falefata le sina taape, talainga awa ya awa paau, Ernest, ya mavaluni wa lisapeta siulai, pia foltina ya senara asomua elia, tausala ya lilia sawa inaya, la fionga sawa inaya Yosefa, malefaletua ya lesunga ya Brian, malefaletua ya Fua Hogan, ya manisi wa misi ya tea uai ulu umafuta maile ni ya fiafi, ya wafu itatu ufana utalavou, ya ata alfa tuta to por kalam malol fa fonga mai malol leva malol on sai ai wo my full time fam tal tato por kalam ni fiaf fa mo mo fam le ina la fa sanga ni por fa fonga mai tato musika matsala mai si tato tsunu pa fo tsonu ni tsunu o lo tato o mo wai ia ia so tso vai malu lo fina lo pe fa we singa ngana usal mali tso tsamali lo fa fonga mai la fo ni ule aina awai poto lava le tau tai e sele na atu yam. Ai e manuia lava le alo atu tiu te mawhai o ngalu lue ai. Ile vai e sofofa a pefo ina yalo ma whanau le whenga iei maa o onga. Ia e mori tai minei manu te leina lau wha sau saunga. Fo fuanga le vai e sofo manuia lau wha sau saunga le nea fiafi. Se io tatu tue whiloa ile a fwoi vai aso ile a lofa ma leanga le lei. O le tatu tapa au le langi. Ele ole vai aso asau ole vai aso I tuatu. Ia e whaaso I fua ina loa. And that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed our music and news from our island. But do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell-Loli saying, Tofa soifua.